0: tene mo kalen le ba musani radio ye la muhini ye ba wi wo hile ke la fa e jornale ya wo shishelo ni ninto ma kwamba ke mara so hi o sikin se ni hali sa 21 horas wa ka kana i provincia sa wampula yo Cabo Delgado ni ni wo o tene o sha wa male le o mari ba musa Maria Fazenda ni Julia Sinda.
1: Venyero ya usha.

0: Angola, Moçambique, Guiné.
1: Akuno tukwanda lesha akupika nika panchini wetu watu zen 38 match on the media frequency ya tukwanda pa 1260 kilowatts nepa FM pa 89.1 MHz amuno ntown jishinga mpaka kumekanyala shpa 90.6 MHz kumacheje 98.2 MHz ni kunkwamba pa 90.4 MHz shkatiji nganji putike yosyosa kunchina wales kumapoto. Na kwa kuna tukwala pa 10 horas ni 7 minutos. Nguwa tena kadipu pa studio pana. Chema hati yesu natasani. Kuti ya tuwala njili ngani se uchea wale juno. Kupiga na kwa mbole mwashi nje tospe.
2: Ndai janga nisi yetu. Ngani se kule kanga na le kanga na.

0: kwamba kuti yai mazengo gambo ne wandi mazengo wandi nkupumula mpumule jishinene bondia.
1: Ndai janga nisietu ngani sekule kanga na le kanga na.

Bane guimba kolekwa. Malema oliva ngama. Nyimbo siya mitondo mitondo. Kwenye tuwa pika na afundi, achinyi ya mata, beba no. Nyimbo siya mitondo mitondo.

0: Numala wiwulela ncipo khampa tokona ntwe wo wakuvyaciwene kinvahereke nulumo nkhunana kanasi Radolfo nyina copela po ahereke wopa mwahani amwene na mekala
1: ndinatiwela mphantiko naeli wa nope mwaha ucuwelihiya ncina ni makhalelo okhalai onkhwape khalai wa cuwani awe wereke wa khumelelawe ncina ni khwapa unolumatile hu ni radi Mosambiki kamana iradi Mosambiki inetetwa mawane ichiwela ka makhalelo ana mawane regolo ngwene na mekala unkura nkani hemerene makhalelo ngina ucholi khala yele intuwane ya unkhwape iyoliane wala ichiwoliane chinkhumendla ni chinontitimiha nkhwape
2: mpakha na ba ichiwolia iyo na ba chihonwa nirimolia meshiwawe hungongo nana wafuwa parodia nlatu khana akhitiru udimi mata yulu pale winchi winchi na ya ichiwolia chontakwani ichiperku
1: hokoroko
2: chontakwani Chenyo, benji chinene, chano na shudari.
1: Chakali siyane.
2: Chenyo, chakali hapu yehani ya itia. Ha, wepa, mapepo. Chisucha, ni chiki na inama chonta kwani. Nana alia. Nana ulia chenyo. Ni ante shishina witini leda kanatanda. Nana ulia chore yumu, nana ulia na.
1: Nina mai.
2: Nina mai. Ah, unifanya hiyo na karamu ano ni dia. Ya. Basi ni hiyo na panya ka nantirike haja na muiwa karamu yu na ano ni dia. Upanyi rokotu koropa na ano rokotu pukuraka. Ano. Ya wakitini nila pawa ya ni hajireo. Ni jeji suji jaleje hujiyo. Na dia usanga.